baby etine kem na no hu se temperature no I rise enti wogina na obiebu bonnet no so wo si akwa akohwe se insure tank ni mu a na o ka da bi de besa no what in the care mu ohun se temperature na arise na obi e bonnet ni so wo si akwa akohwe se insure asa wo ka ni mu a na wo de bi agum wo si fo bon a wo kora na o ka da bi e de sesa no